0: good. We are. Order siya.
1: Lawan.
0: Kaya itu na siya batu.
1: Oh, kaya itu naman.
0: Kaya itu na siya diwisuda. Ah.

0: akin, eh.
1: Duro po yun.
0: Rasa kinil mo kaulay, eh.
2: Mga pa nga.
0: Oo. Labor sa kati. Uwe.
2: Labor sa kati niya.
0: Shafter niyo.
2: Panas niya.
0: Semugunting.
2: Semugel.
0: Dulu Pak Wilis. Pinastiker sayang dumampara. Iya denawa barang. Dijamah ku Semar Badranaya. Lengit tirnu sayak tilang warna nusa nyata. Daya sanis sukma atmana sang hyang rancasan. Anu salawasna. Ya etak. Marah kayangan mika palai kana layang jamus kali musada modar mo.

0: kiti hulpu kopotong.
1: Pocutra.
0: Kata mikiti pihiri kiti mirpatalaka sama kata mata laka baja balakata. Lupa tangi tumpat suari mapatu timpong. Jadi omak suap.